kayak parang kancana nang kadua ka urang daratan bini nang nomor tiga ka dalam kayangan.